ang kloche na man kalo alang teha konti ni man kalo alang jaga konti re palaw man kalo alang life man konti re do kaya na nga daw ani ya dahil ho manitamlim matinya kusangkusi G-info manitamlim. Okay, te 26 medobla na tusu atino daha sangenep na festa senarobe ke bara maregata 2026 mato mapuku na majunang jima ha marudi waterfront jadi mengkelo alang teh havati ate klo angnya daha festa senarobe ke bara maregata ni na palahu wi kelo ngendep nginang padang loka ya mengkelo hadau hati mato mapuku na majunang jima te 26 medobla na tusu ha maru di waterfront. Okay, nan atejo festa senarobik senam robik bara meregata 2026.

0: Away kalalang po ka ng tukong mayo, mabutong tukong nante. Lalo ilawara na rimang sa akayan,
1: naunti.
0: Ani na lang sa'yo nga bangro na naman ilo. Kami di manuna landong.

Kaya kumusta kung plano din ka, lago na naging sinapang kayo kanyang ibur. Lagi tada minat, lago-lago de maya, lago-lago de masu kumpulan-kumpulan kita berdaya. Lagu ti kaya kaslap aku, ang record wang soa 90-an. Betul kaya. Lagu gunan geng sinapang kayo. Nanti lagu masu sendora asing ira awang maya. Taruh bro, taruh minat. Arriba pukul mahi bukan.